0: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan.
2: Hi Kagapay, magandang araw. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Kami po ang inyong mga kasama, Jo Cabrera Alabastro,
3: Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: Natin po pag-uusapan ay mahalaga patungkol sa kalusugan at paano pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, lagi nating katuwang ang Tree of Life Wellness Center na siyang nagpapaalala sa atin paano nga ba pangalagaan ang kalusugan, ang pangangatawan gamit ang natural na pamamaraan. And kung meron kayong mga katanungan, kaagapay, maaari kayong mag-comment din sa ating Facebook page. At syempre, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang hintilan ng Far East Broadcasting Company, mainly dito po sa 702 DZAS. Ayan po. At simulan na po natin, Ms. Mirna.
3: Yes, oo. Ang ating topic ngayon ay Alternative Approach to Breast Cancer. Breast Cancer Month ngayon October, kaya ito ang aking napiling i-topic sa inyo upang sa mga kababaihan mapangalagaan nila ang kanilang kalusugan, no? Hindi sila maging biktima ng breast cancer. Ito ang pinaka-kinatatakutan na sakit ng isang babae dahil sa, aside from the fear of death, merong fear na of disfigurement kapag natanggal ang isang breast o dalawang breast, alam mo itong ating pride ng kababaihan. At ang Pilipinas ang number one na may breast cancer rate in Asia dahil sa simply because mahilig tayong humain ng mga matatamis o panghimagas after meal natin. So yan ay ating tatalakayin later on. So first of all, atin munang alamin kung ano yung mga symptoms, ano, para kung ikaw ito, huwag mo itong ignorant at kailangan bigyan mo ng pansin para hindi ito lumala. Dahil ang breast cancer sa stage 1 and 2, ang success rate na ito na ikaw ay gagaling. Pagka naging stage 3 and 4 na medyo umuunti na yung rate nila dahil nagme-metastasize na o kumalat na yung cancer. Kung localized pa lang, kayang-kayang i-treat ito. So, huwag kang matakot. Harapin mo lang at gagaling ka sa iyong sakit. Okay. Ano mga simptomas na mararamdaman, na makikita natin sa kababaihan? Ano? Siyempre, bukol. Sa breast, may bukol. May nakakapakang isang matigas, na irregular ang shape. At ito ay minsan kumikirot. Yan ay bigyan mo ng pansin yan, huwag mong i-ignore, no? Change in breast shape, halimbawa asymmetrical o irregular na hugis ng iyong breast o kaya may dimpling, parang naiba ang hugis na parang mayroong dimple at may redness and swelling o pamamaga ng iyong breast, inverted ang iyong nipple at lumulubog na utong, no? Ito yung pinaka-main symptom ng isang may breast cancer na tinatawag na weeping wound o this, o gumagaling na sugat kahit na ano ilagay mong mertiolate or betadine, hindi yan gagaling, no? Weeping wound ang tawag dyan. May sugat na hindi gumagaling sa may bandang breast. Of course, may pagbabago ng texture, skin texture. Ang tawag dito ay pio de orang. O parang ang balat niya ay balat orange. Yan. So, pagbabago. At sa mga last stage ng breast cancer, ito na yung mga medyo advanced na may chest pain ka na, may back pain ka na, at nanghihina ka na, madali kang mapagod, namamanas na yung affected area mo. Yan ang mga last stage ng breast cancer. So, very important na bigyan natin ng kababaihan ng pansin right away kapag ikaw ay nakakita ng ganitong mga symptoms sa iyo, sa iyong breast, ay wag mo, yung iba kasi natatakot harapin ng katotohanan na may breast cancer sila. Wag, mas mahirap kapag lumala dahil mas less ang chance mong magkaroon, matreat yan. So at very early stage, may makapakang bukol, yun ay bantayan mo na at magpatingin ka na agad sa doktor para ma- ma- ma- ma-

treat ka right away, no? So, ano ba mga symptoms o ano ba mga dahilan ba't nagkakaroon ng breast cancer sa mga kababaihan? Number one na dahilan, aside from mga may i-discuss ko, ay stress. Kung mga masyado mga kanilang pagkakaroon ng breast cancer, kadalasan, halimbawa, nahiwalay sa asawa, nagkaroon ng very na problematic situation kasi sunod-sunod yun eh, no? Eh, hindi nila hayang ma-overcome yung stress na yon, yun ang nagiging dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng sakit na cancer, breast cancer, no? Dahil ang bitterness or anger ay nagpo-produce ng lactic acid sa atin na nagko-cause ng acidic environment sa ating katawan na siyang tirahan ng cancer. Isang acidic environment ay tirahan ng cancer. Yan ang main factor kung bakit nagkakaroon ng breast cancer ang isang babae. Pangalawa, may tinatawag na environmental at may tinatawag naman dietary. So, environmental factor na lang muna tayo bago tayo pumunta sa dietary. Mga exposure to radiation, ano? Halimbawa, mammogram, mga x-ray, microwave oven, anything na na-expose ka sa radiation, hindi ka aware, ito ay environmental factor para magkaroon ka ng breast cancer. Ito sa mga kababaihan, paggamit ng deodorant, may parabens ito na isang harmful chemical na may estrogenic activity sa breast tissue at dahil sa proximity niya sa ating kilikili, ito ang nagiging dahilan kung bakit ito ay nakakapasok sa dermal root na nagka-cause ng breast cancer. So, isa na gumamit ka ng deodorant, no, kung ikaw ay huwag ka nang gagamit, ano, gumamit ka na lang ng tinatawag na baking soda, ikanlawan mo sa tubig, no, siyang ipahit mo, antiperspirant to, at pwede mong gamitin deodorant, at ito ay natural pa, no. Use of birth control pills. Ang sobrang estrogen ay nakakakose ng cellular growth na nakakakaroon ng breast cancer. Yung mga birth control pills, hindi tayo aware na ito pala eh. Kaya kung ikaw ito, huwag ka nang gumamit nito. Natural na lang. At paggamit ng underwire bra. Alam mo, itong bra natin, mayroong matigas na bakal sa bra. Nakaka-affecto pala ito sa sirkulasyon ng dugo sa breast, kaya nakaka-cause ng bukol. So, gumamit ka na lang ng bra na walang bakal o tanggalin mo yung bakal. Pwede naman tanggalin yun eh. Sa pagtulog, tanggalin ng bra. Natural lang tayo. Paggamit ng cosmetic implants, yung mga yan. Dahil, foreign body yan sa ating katawan at nagkukos ng cellular growth. May pasyente kami, kakalagay pa lang yan ng cosmetic implants, ang mahal-mahal pa naman, bigla siya nagkaroon ng breast cancer at nalaman niya bawal ito. Hindi na niya mapatanggal lang dyan na. So, paggamit ng aluminum and plastic sa environment mo, halimbawa, sa pagkain natin, usually mga, di ba, mga paper plates natin, ano, aluminum yun, ano, at saka paggamit ng mga plastic, ng mga glasses. So, instead ng mga plastic, gumamit na lang tayo ng glass. Halimbawa, ilalagay nyo ng tubig, huwag plastic ang gamitin, glass na lang, o kaya basta avoid natin yung mga bottled water, naku, lalo-lalo na yan kapag

0: infection. Okay, processed meat, yan ang pagkain ng cancer, no? Ang processed meat tulad ng ham, hot dog, spam, ito bacon, loaded dyan with harmful chemicals. Ano-ano ito, mga sodium nitrate, yung preservative, no? Mga food coloring, mga cancer-forming nga, food coloring. Siyempre, yung mga processed meat, lalagyan mo ng kulay. Ito, high fructose corn syrup, yung ito ay tinatawag na liquid seitan, na ang poison ito, tinatawag itong mga poison na konting patak lang ng high fructose corn syrup, eh, napakatamis na. So, MSG, yan, mga, so, lalagyan mo yan na yung processing mo, papasarapin mo yan, kahit sarap na sarap ang ham, ang spam yung pala. Ito ay may cancer-forming chemicals. Ito ay lason, pagkain ng cancer. So, kung ikaw ito, huwag na tayong bumili nito at pakainin ng ating mga anak. All natural lang ang ating ipapakain sa ating mga anak. Avoid mo na ito para hindi magkaroon, magsisi sa bandang huli na, nako, mahirap magsisi. So, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, avoid mo na itong mga pagkain ng cancer. Ulitin ko, matatamis at processed meat. Dalawa lang yan. All right, pagkain yan ng cancer. At to sum it all, ano yung tirahan ng cancer? Acidic environment. Kung ikaw ay merong mga bitterness, anger sa iyong puso, ay i-resolve mo na yan para hindi ka magkaroon ng cancer. Magpatawad ka na para sa ganun, hindi ka dihado, no? Okay.
1: Mm-hmm. So, ituloy na. Agrabyado, ikaw pa dihado, no? Kasi, harbor mo yung ill feelings, tapos may effect sa katawan.
0: Oo, kaya always forgive and let go. All right. So, tutuloy na natin ang ating discussion. Ano ba ang alternative treatment para sa cancer, no? Siyempre, top of the line dito sa Tree of Life is hydrocolonics or tinatawag na paglilinis ng colon, detox, no? Sapagkat ang malinis na colon ay susi or absolute first step para sa iyong kagalingan, no? Siyempre, pag na-diagnose ka na may cancer, hindi mo alam kung anong gagawin mo. You will go conventional, cut, burn, and poison, or ang tinatawag na chemo, radiation, and surgery, or you go alternative. So, at i-discuss ngayon ang alternative. Ang success story sa conventional, laging minsan din nila napagtatagumpayan yung lupit ng chemotherapy, talagang babaksak ang iyong immune system kasi pinapatay nito ang good and bad cells. So, baksak ang iyong immune system, walang lasa ang ibibig, metallic taste daw ang sabi ng pasyente ko. So, wala kang gana, so wala kang lakas. Dito sa alternative medicine na tinatawag dito sa Tree of Life Wellness Center, ang ating goal, palakasin ng pasyente, busang immune system. So, sa pamamagitan ng paglilinis ng colon, no? Kasi ang pataas ang iyong immune system. Pangalawa, starve cancer cells to death. Iyong gugutumin ang cancer by not feeding them their food. Anong pagkain nila? Na-mention ko na, processed meat at sugar. So, anong pagkain na alternative natin? Siyempre, whole food, plant-based diet o gulay na natural. Whole food, plant-based diet. At juicing therapy. Ito ay nakakaboost ng immune system at the same time, hindi ito pagkain ng cancer. Kaya you starve them to death pagka ito ang kinain mo. Wala silang pagkain. So they die a natural death. Ano? Hindi yung halimbawa, yung kaliwang breast mo may bukol, tatanggalin sa surgery ka. Lilipat naman yung bukol sa kanan, tatanggalin na naman ang kanang breast. Lilipat na naman yung bukol sa lung. So, hahabulin mo nang hahabulin. Samantalang, if you starve cancer cells to death, wherever the cancer cells is, they are, you starve them, hindi mo sila pinapakain, namamatay sila. So, tapos ipa-flush mo sila sa pamamagitan ng hydrocolonic. So, tinatanggal mo ang toxins na nakakakos ng cancer at sila ay iyong napapagaling. So, yan ang natural way natin para i-treat ang cancer. At of course, dahil ang isang may cancer na pasyente ay walang oxygen dahil pag acidic ang environment, 60% ang oxygen hindi makapasok sa katawan. So, therefore, lack of oxygen supply, yan ang tirahan ng cancer, anaerobic environment. So, dito nilabigyan namin ng rectal ozone or sinesend namin ng oxygen supply to the rectum.

upang sa ganun masuplayan ang pagkakulangan ng oxygen sa katawan para hindi pagbahaya ng mga cancer. So of course, yan ang ating goal dito sa Tree of Life Wellness Center, yung tinatawag na mega dose of vitamin C. Ito ay para lumakas ang pasyente, mega dose ha, vitamin C through IV. Ito talaga naman ano, ay talagang lalakas ang pasyente pagka nabigyan mo ng vitamin C. Kaya yung ibang mga pasyente namin, ang ginagawa, yung isang naging guest na natin dito, aggressive yung kanyang breast cancer, stage 4. So ang ginagawa niya, hindi niya makayanan kasi ang chemo, so pupunta muna siya sa amin dito para magkaroon, para ma-inject ka ng high dose of vitamin C. And then, papakimo siya kasi hindi niya kakayanin eh, yung lupit ng chemo. And then balik na naman siya dito after chemo kasi hinanghina siya, wala siyang lakas, metallic ang taste ng bibig niya, wala siyang gana. So pagdating dito, na pag nabigyan mo na ng mega dose ng vitamin C, prescribe ng doktor sa chemo niya, talagang aggressive eh, napagtagumpayan niya, nabigyan na siya ng 3 months to live, pero wow, dahil kumalat na sa brain, sa skin, sa colon, sa liver, sa lahat ng areas, ano, wow, naging cancer-free siya. Talagang nagulat ang doktor. It is a miracle. Pero yun lang ang sikreto niya. Kinumbay niya ang conventional at ang alternative na ino-offer dito sa Tree of Life. Napagtagumpayan talaga niya. Talaga naman. Kaya siya ay nagbigay ng testimony dito sa atin, sa naging guest natin sa DCAS. So, at of course, yan ang ating pinaka-main. Ano? At ngayon, meron pa kaming good news. Merong bago si Dr. Johnson na isang for those who refuse chemo, kasi nga sa mga nababalitaan nila na after mga ilang months ay patay na at alaki pa ng gastos, eh meron tayong tinatawag dito bagong discovery ni Dr. Johnson na from Singapore. Ito ay ang tinatawag na RGCC, those who refuse chemotherapy, no, or the conventional way of treating cancer. Subukan nyo ang RGCC na ino-offer ni Dr. Johnson. Ito ay, ang tawag dito ay Q-Restrain. Ang goal ng treatment na ito ay i-reduce, ay

ma talagang baksak na baksak ang inyong system, maaari matagumpayan mo yung cancer, pero hindi mo naman labanan yung ibang mga sakit like pneumonia, prone ka eh, kasi baksak ang inyong system. Whereas dito, sa alternative way, ang goal, lakasin ang inyong system para may panlaban ka sa mga sakit. So, iyong iway ang mga things, ipag-pray mo, will you go conventional? Will you go alternative? But I'm telling you right now, we have alternative approach to cancer treatment. Pero pag aggressive na at late stage ng mga stage 3 and 4, pwede mo i-combine ang dalawa para mapagtagumpayan mo, mas mapagtagumpayan mo ang treatment sa cancer. Dahil pagka tinatawag na masyado ng aggressive, no, at saka mabilis kumalat yung cancer o late stage na, talaga namang